0: Ọ dị mma ka ile onye na-akpọtụrụ anyị. Alo? Alo?
1: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma, ya mara gị mma. Ị bụọla chi?
1: Abụọla m, gị nwa kwa n'ebe ọkwala.
0: Apụtala m. Ọwa ntị esi m?
1: Light m kwa.
0: Light na ya, ọ dị mma.
1: Ọ gbapụ educhizi gwe ya, duchizi oyi ọdụ ukwu.
0: Ọ duchi m ya, duchi.
1: Ana m ekele Chineke, onye mere m anọkwa olu gị ụbọchị taa. Gị duru mi na-apụta. Biko, ekwekwala ka oyi tọrị too much. Ana m ekele Chineke, onye mere m ahụ Sọnde nke abụọ, nke ọnwa isi. Ọ dị izu. Nna si Chineke nna, onye nyere ya ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ya jiwasị otutu, nsọpụrụ, ọdịchọ m.
0: Gaa n'ihu.
1: Ok. Ka m bukoro ya abụ.

0: உமரியே
1: Onye
0: na-agwọ ọrịa na-anaghị anị ga na masị ya bịa gwọọ ma ọrịa n'aha
1: Jizọs. Amen. Amen. Amen.

0: ana m na-ekwekwa agbaa agbata m n'ọnụ. Ma ọnwụ Chineke ga echeta n'ụra. Ma ọnwụ Chineke nwee ike icheta n'ụra, ọnwụ ga-ana m na-akpụta anyị n'ụra. Ọ naanị Chineke nke anyị naanị dị narị si ke nke jide ajụ anyị na-aga ebe dị naị na-agọ ya na-akpọta anyị n'ụra. Onye ọbụla nwere ya aka elu gbọm na-ekwekwu fufere Chineke aka si ada ada dị Jizọs n'omeela. Eche onye akịrị ya ọgbọcha ọzọ. Onye ọbụla fufere Chineke aka ugbo m na-ekwu okwu si Chineke imeela. Ọnụla ka Chineke ọ na-enye na ọ na-eri ọkpọ na-eri garị, ọnwụ na-ama kwụ otute ka ọ na-eri. Onye ọbụla fufu aka si Chineke imeela. Ekele onye nke anyị ọgbọta ọzọ bụ papa Jizọs. Chineke imeela. Onye kpọtara anyị ndụ narị si nke anyị eteta anyị ga na ọrụ anyị na-aga ebe niile dị iche iche. Oru mgbe Chineke asị ngwa kọba lọtawa n'ọsịsọ, kọba lọtawa na kedu ndụ na-ebi a na-eme ya ọkpọta gị n'ụra. A sị Chineke ugbu a onye mere nke a naanị ya nara cha si ekele na mbuli elu n'aha Jizọs. Ekelekwara mma mizikiziki na onye ọbụla yọziri onye ọbụla na mama
1: ya. Bịa ka ibukoro Chineke abụ, ọ na-eri ji, ọ na-eri ede. Sọndama onyere onye ọma Jizọs. Igwe ya bakara ekwentị ga-akpọ bụ 081-3-355-9-8. Aga m eji ya nwayọ nwayọ 0813-355-9358. 0813-355-9358.
2: Davido, ya mara gị
1: mma, ị bụ ọla chịka, alo, onye na-akpọtara anyị?
2: Alo? Atụrụ, ụtụtụ ama o.
1: Ya mara gị mma o.
2: Am tempo, kindness, prophet
1: Obed. Ti ama m na-ewe nwa prophet, anụkwara m
2: olu gaa. Ka m kọrọ Jehova m n'ụtụtụ a.
1: Gaa n'ihu bekee.
2: Ede ma.

0: Dragon.
1: Amen.
2: Ebere Chineke na amara Chineke akpọlitekwule nwa m ọzọ taa.
1: Etu a.
2: Ebere Chineke na amara Chineke mere ka ikuku agaghị ekugbu gị, anwụ agaghị achagbu gị, mmiri ozogbo ga-ege.
1: Otu a. Gakwana gị izogbu m.
2: Nna, onye rọrọ ihe a, aka gị bụ ike bụrụ aka gị n'isi nwa m.
1: Amen.
2: Ọpụrụ mmiri niile sụga kemgbe abalị, iburu ya pụta n'ụbọchị taa. Were na-emekwa ụwa obi ọma, na-enye anyị obi ụtọ n'obi.
1: Otu a.
2: Chineke were gị kpara ngwa ọrụ buru ibu n'ebe anyị nọ. A sị m Chukwu onye mere ihe a, ike agwụla ya nọ n'ọrụ n'ebe
1: ya. Amị o, amị.
2: Ị ga-agbagide ọsọ a ruo na njedebe.
1: Amị, amị.
2: Ọ na-erite n'ọsọ.
1: Amị, amị.
2: Ndị ọma gị agaghị eme gị n'azụ.
1: Amị o, amị.
2: Ebere Chukwu, o si n'eluigwe bịa. Ebere Chineke, o si n'eluigwe bịa. Ọnọ m na-akarị m, ọnọ m na-akịkpa m, ọnọ m n'ihu m, ọnọ m n'azụ m. Ọwara mkpụrụ bụrụ nwanne m anọ m n'ime ya. Ewo. Ebere Chineke mo si n'eluigwe bịa. Ebere Chineke si n'eluigwe bịa. Onye ndị mmụọ ozi na mmadụ na-ekele.

0: nke gbagume chai gbuile kwu ọtụtụ o that is o mechara anya afẹ eh na rochi nke kwonyere anya ka ndụmọdụ inyere instead of ịgwụ onye gbasara ndụ anyị na anyị gbasara Chineke anyị na gọsi ikwu agaga arịga eziokwu ihe m na-amụtala aka gị o Jehova gọzie gị
1: amen
0: Chineke gọzie gị
1: amen
0: gọzie gị n'ụtụtụ ihe ya abalị
1: amen
0: ọ ga-adịrị gị na mma
1: amen
0: ọ ga-adịrị gị na mma n'aha Jizọs
1: amen
0: ndị kele Chineke n'isi ezinụlọ n'isi ụmụ m n'isi di m n'isi ụmụnne m nwokolo ụmụnne m nwanyị n'isi ndị agbata obi anyị niile Chineke dịrị anyị na mma mụ onwe m ekwensu na agba agbara isi mgbetị okwu yes Chineke si no Chineke na-ekwu n'olu isi m mụọ bụla ajọ mma ahụ biliri Chineke ka ọ nara ekele n'aha Jizọs
1: amen
0: ka m bukore Chineke
1: na n'ihu bukore ya bụ
0: eze eze eze na dị ndụ eze eze eze na dị ndụ onye nwaanyị
1: n'etiti
0: ụmụ ndị mmụọ ya ọ na-apụta n'ọnọdụ
1: na-emetụ ya n'obi
0: eze m na dị ndụ.

0: otu a ka ọ dị ka lekwa ọzọ na kpọtụrụ anyị. Alo!
1: Ugogbe ji ahụ nga.
0: Ezi nne dị ọrụ mma.
1: Ugogbe ngala nke naanị m.
0: The mama, the mama.
1: Asị m n'olu m ji anabata ndị mmadụ. Chineke ga-esi ebe a nwee bulie gị elu
0: na ami oh, ami, ami.
1: Ana m ekele Chukwu onye mere ka anyị dị ndụ ụbọchị taa. Wee na-arịọ ya amara ya n'isi ezinụlọ m. Anụla m olu nwaanyị mara mma, nwaanyị ọma Jizọs. Asị m ka Chineke gwọrọ ya ọrịa gaa n'ihu nye ya ngọzi.
0: Amen.
1: Ana m arịọ Chukwu n'isi ezinụlọ Christopher Ọmụka ndụ na ahụ isi ike. Michael Nwibe ndụ na ahụ isi ike. MC Dr. anaghị achọ trọbụlụ etu ya dị nrọ m. Ana m arịọ ka Chineke gaa n'ezinụlọ ya bulie ya elu. Arịọ n'isi Maazị Okafọ nwanne m. Ka Chineke gaa n'iru bulie ya n'ezinụlọ ya elu. Onye na-enye ndụ, onye na-enye amamihe, ka onye ha amamihe nye ha ndụ n'aha Jizọs. Na-arịọ ya n'isi Elijah Nwude Nwa. Ka Chukwu gaa n'iru kpuchiwe egoziwe. Ndị isi ochi niile dị n'ala aba ndụ na ahụ isi ike amamihe dịka o nyere Solomon. Na-arịọ Chukwu na-eme mma taa taa. Ka Chineke gọzie mmadụ niile. Ka Chineke kpuchite ha. Azịza onye ọma na redio. Ka Chineke gaa n'iru gọzie ya kpuchie ya. Na-arịọ Chineke mmụọ na-enye mmụọ, mmụọ na-eri mmụọ, mmụọ bata ụlọ adị, mmụọ bata obi. Ka ndị niile na-akpabata na Rose FM ka eluigwe gọzie ya, ka elu ala bulie ya elu. Na-arịọ ya n'isi Chakol Nayobras. Na-arịọ ya n'isi mmadụ niile. Na-arịọ ya n'isi Klinke nwa obi daya na-asụ ka Chukwu gọzie ya. Na-arịọ ya n'isi Omog Ezinne Omog. Na-arịọ ya n'isi Mamadi mmadụ niile ka Chineke gọzie ha. Na-arịọ ya n'isi Ezinne Oyoyo ka Chineke gaa n'ihu gọzie ya. Na-arịọ n'isi oge na-esi Igbo mmadụ niile ebe ọbụla ha nọ. Ana m anụzi olu ha ka Chineke gaa ebe ọbụla ha nọ gaa gọzie ha. Na-arịọ n'isi ka Chineke gaa n'iru gapụ ya onye ahụ ezigbo nwa na-abịa ka ụbọchị taa mara anyị ma n'isi Chidebere n'ezinụlọ ya aka n'isi ụmụmme ka ebe ọbụla ha nọ ndị ga-adị ma o ji ibi ọfịa ka Chineke gaa n'iru gaa gọziere mma onye ọbụla gaa n'iru gọzie ya n'ụbọchị nnukwu ụbọchị Jizọs nnukwu ụbọchị Jizọs. Onye ọrụ mmadụ ịdị ya n'anya ka Chukwu na-agọzi ka Chukwu gọzie anyị n'otu n'otu. Mụnwa bụ ezinụlọ dị ọrọ mma. Asị m udozi onye nkwudoro onye nta n'aha Jizọs Kraịst onye nwụrụ n'ihi ya.
0: Amen. Amen. Mana sị udobere onye ji udo bịa. Kaele ya na-akpọtụkwara anyị. Alo.
2: Alo.
0: Ya mara gị mma ebola kọtụtụ ọmụ onye ka anyị na ya nọ.
2: Dọdụrụ iwu ọ bụ nwoke ụkwụ ụkwụ ụmụ kalacha afọchi mbak.
0: Ndị ewusa.
2: Efere m a mbụ masọgharị achịrị ya.
0: Nsogbu adịghị, nsogbu adịghị.
2: Biko n'elu ekpere anyị nọ n'elu ya bụla. Ụmụafọ Igbo. Helena bịara abịa, Helena bịara araba, Helena bịara n'obi ngwa, kegbe ahụ, ndụ na ahụike, ke anya ọjị.
0: Amị.
2: E nwere m nwoke a na-akpọ Kampala Eke Ọma, e nwere m Chacha, e nwere m Ford na Don Comeback, e nwere m King Sori, e nwere m onye isi anyị Eladi Udemwa. Enwere ndị asịlị ebu nne m laịfụ. Enwere nne m nwachi na-emere nkwonkwo ụmụ kalịka. Eze akpọ ya n'ime onye ọdụ ya emegbe ya ọdụ. Aha bekee nkwado na John. Enwere m ahụla m olu ezinne dị ọdụ mma. Nwachi na-emere si ya dịrị ala mma.
0: Amị.
2: Otu ya o ji obiọma na nwute ụwa. Ọ bụ ha ọdụ aka dị nka ka isi ya wụọ ihe
0: ọkọta. Otu a.
2: Enwere obi ọjọ ọdụ ahụ. Emeela na BP, ọkpụrụ nne BP. Na-eji abịa mmadụ. Hepatitis, malaria, ọ bụ esi debe ọkpụrụ nne.
0: Happier na rules. Nka begusi na ka Austin Adigwe Chukwu Okike.

0: Jesus' name.
1: Amen.
0: Onani abu chief ezindeze okaka umeme. Ogwo mboni libibia.
1: Otwa.
0: Yoke chiba haluke mmoje na mmoje ulibia li mmoja. Opo me ama ama macha macha. Yoba yinekele yino kusomba ni hime daibu hundi mwungu chitanya. Awu ni yinzu mwanyi, awu ni yade mwa, oma tereje, jai gadendu na lande dendu nobo chitanya. Zero lomo gadendu, ndi rose FM gadendu, na lande dendu nobo chitanya. Ndi na kwa basa randi negegi gade kwa andu.
1: Amen. Kwa
0: wani mwani gade kwa andu, la lande dendu ya lezi nolo ya.
1: Amen.
0: Aya abu, ni mwama kwa nobo chitanya. Muse kon Sunday of the month. Kine tani neki ligi. Uni Yezu mwanyi. Uni gade ma. Oma kereje. Uni liwa inekele na seke na rekele na Jesus.
1: Amen.
0: Uni wanyi. Ewe lena mwumu wanyi indi di inda ende nye segi naka. Sineke. Ema rana notu notu. Tena. The one to 9 months. Yuhu vima rana. Onye ma inye nye pegi ya naka.
1: Amen.
0: Uche ya.
1: Amen.
0: Onye nye ha.
1: Amen.
0: Wahu nye.
1: Amen.
0: Nye ha kongi.
1: Amen.
0: Sineke jini de ha. Ma wano na afo. Yuhu ba jini de ha.
1: Amen.
0: Otu kumba ya na anu. Mwe ya po uine zubu. Mata uwa. Sineke ya choge ya. Papa viko mele mubi ebele. Uche gide ha. Mele mubi ebele.
1: Amen.
0: Oru bada mu wakahamu wa hulu. Jona ha Jesus.
1: Amen.
0: Onye wanyi, ayi newe kwere ndi keno na seforu, nye nye gina kano kawadu, wanyi mena lezuru, ndi mene me, sinye tebiko ga mwara hama.
1: Ame.
0: Ayi hato mwako gojo, ayi choke mwara hama, kaya nolu wanolu ne, sinye te wataha nosis of heaven, not doctors of heaven. Doctor anosis inko wana rarebo, beti chine kizi zeta hongze adine. Ye ti ka ko la go ne ko mo ayi nda mo mo hanu jo chine ka ai la ro tu tu se le me la ho tu tu se ja ni ba ba ti ko se tu se le ja ba ndo nde ma de chine ke bi ko e na ro ni ni la ha lu ti no tu bi ha ni ne ta ha ro ha ko se ra ro le bu ko ayi di di me no ta ha ji jo
1: amen amen
0: o yo wa ni ai na ro kwa de papa nke ni bi chi ko ma Onye muka isi putu uwa, onye ibu nki ya bulonka anye. Onye na anzwa anye. Chimete biko lende mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya. Lende mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya mbya
1: Jesus.
0: You go for the coach at home again. Amen. Only one day,
1: Amen.
0: Amen. Chineke biko kpuchie ha.
1: Amen.
0: Kpuchie ha na ụtụtụ, kpuchie ha n'ehihie, kpuchie ha n'abalị.
1: Amen.
0: Ha ga-adaba n'aka ndị iro ha. Ndị iro ha gaghị ahụ ha. Ndị ọjọọ agaghị ahụ ha. Ndị ọjọọ niile na-eme n'ụbọchị a agaghị ezute ha.
1: Amen.
0: N'otu Chineke nne nwekwara ezi ụlọ nke ha na-enyefe gị n'aka. Ụmụ mụ gị na-apụ. Di mụ gị na-apụ. Ha ga na-abata.
1: Amen.
0: Chineke agaghị ekwe ka ndị ọjọọ zute ha. Ọ bụrụ ụmụnne ma ndị nọ n'ụmụ ma ndị nọ n'akpa ebe niile ha nọ n'iche n'iche. Chineke ewekwere m ha na-ezi site gị n'aka. Chineke biko kpuchiere m ha. Eluigwe kpuchiere m ha. Ọhụrụ ikpe ọzọ nke anyị nwere ma ọ bụ obi Jehova. Naanaghị ka anyị na-akpọku. Anyị na-arụ ka ezi anya ekpere. Were ekpere si ibi mere anyị ya. Ihe otuto nara mbụlụ elu. Ka a sọpụrụ gị mgbe niile n'oge niile. N'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

kabukanoge fere olorun basozi Rose 101.9 FM aba imeka onochi wage na nketa omununu ge merobe ya maka na mere mkunu mata na nubachi nketa ode nobe hube na ya bwe ga igeji lebanya na oge kanye ga na akwụkwọ nsọ tutu mgbe omununu mufuri ha nelegara anya mana oga de maki wete bible ka ga na oru ndi ozi sise amoku nke mboro na amoku nkiri notu abro na eka no keba hinu baga matuka mana ga bwo soro no bapu ya oso lebanya ya bo akoko akwụkwọ nsọ ahụ isi okwu anyị na nke taa ọ dị nnọọ nwa jem ịbụ onye na-ekwu eziokwu n'oge niile ọrụ ndị ozi si ise amaokwu nke mbụ ruo amaokwu nke iri na otu

ka anyị ga-agụọ na akwụkwọ nsọ na mbụtụtụ a, na ya bụ akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi ise, amaokwu nke mbụ ruo rie na amaokwu nke iri na otu. Ajụma bụrụ edekwa njikere anyị na gị ileba anya na akwụkwọ nsọ ahụ na mbụtụtụ a n'oge awa dị otu a. Ọ bụ ihe masịrị gị, ị ga-ekwe ka anyị na gị nọrọ ya leba anya n'akụkụ akwụkwọ nsọ ahụ? Ọ ga-amasị m, dịka m kwuru n'isiokwu anyị taa, bụ mmadụ ikwu eziokwu n'oge niile. Mmadụ ịbụ onye na-ekwu eziokwu n'oge niile. Ugbu a soro m n'ụkwụ n'ụkwụ ka m na-aga abụọ nwee ike merube ya na mgbe ụtụtụ a. Wepụta akwụkwọ nsọ ka anyị na-agụ. Dịka m na-agụ, ka ị sokwara m na-agụ, ka ị nwee ike na-ele anya n'akwụkwọ nsọ nke gị onwe gị. Ka anyị na-agụ ya n'ụkwụ n'ụkwụ, ga na-ekwere anya, na-egwere anya, na-ele ihe niile oge nwa onye ụwa gụwaje. Ka anyị leba ugbu a n'akwụkwọ nsọ. Ọ sị, otu ọ dị, otu nwoke nke aha ya bụ Ananias, ya na Safira nwunye ya, nwere otu ihe onwunwe ha, ma zọchie ụfọdụ n'ime ha retara. Nwunye ya makwara ihe o mere, o wee weta naanị otu akụkụ ma debe ya n'ụkwụ ndị ozi. Ma Pita sịrị, Ananias, gịnị mere Satan ji mee ka obi gị sie ike, mee ka obi sie gị ike ịghara mmụọ nsọ ụgha na izochi ụfọdụ n'ime ihe unu retara n'ala ahụ? Mgbe ị na-erebeghị ya, ọ bụ na ọ bụghị nke gị? Mgbe ị rere ya, ọ bụ na ọ dịghị n'aka gị? Gịnị mere iji zube ime ihe dị otu a n'obi gị? Ịgharawo Chineke ụgha, ọ bụghị mmadụ? Ka m were ya ọzọ. Otu ọ dị, otu nwoke aha ya bụ Ananias, ya na Safira nwunye ya, rere otu ihe onwunwe ha, ma zochie ụfọdụ n'ime ihe ha rere. Nwunye ya makwara ihe o mere, o wee weta naanị otu akụkụ ma debe ya n'ụkwụ ndị ozi. Ma Pita sịrị, Ananias, gịnị mere Satan ji mee ka obi sie gị ike ịghara mmụọ nsọ ụgha na izochi ụfọdụ n'ime ihe unu retara n'ala ahụ? Mgbe ị na-erebeghị ya, ọ bụ na ọ bụghị nke gị? Mgbe ị rere ya, ọ bụ na ọ dịghị n'aka gị? Gịnị mere iji zube ime ihe dị otu a n'obi gị? Ịghawaru Chineke ụgha, ọ bụghị mmadụ? Mgbe ọ nụrụ okwu ndị a, Ananias dara n'ala ma kubie ume. Oke egwu wee jide ndị niile nụrụ ya, ma ụmụ okorobịa biliri fụchie ya akwa, bupụkwa ya ma lie ya. Amakwụ nke asaa wee sị, Ma mgbe ihe dị ka awa atọ gasịrị, nwunye ya batara na-amaghị ihe merenụ. Ga-ewetakwa ntị o. Pita sịrị ya, gwa m, ọ bụ ego ole ka unu abụọ rere ala ahụ? Ọ sịrị, ee, ọ bụ ego ole a. Ya mere Pita sịrị ya, gịnị mere unu abụọ jiri kwekọrịta itinye mmụọ Jehova n'ule? Lee okwu ndị liri di gị nọ n'ọnụ ụzọ, ha ga-ebupụkwa gị. Ọ dara n'ala ozugbo ahụ n'ụkwụ ya ma kubie ume. Mgbe ụmụ okorobịa ahụ batara, ha hụrụ na ọ nwụọla, ha wee bupụ ya ma lie ya n'akụkụ di ya. N'ihi ya, oke egwu jidere ọgbakọ ahụ dum, na ndị niile nụrụ ihe ndị a. Jụọ onwe gị, sị, abụ m onye eziokwu? Enye gị ihe si gị nye mmadụ, ị na-enyeru ya ahụ? Ka ọ bụ enye gị ya, gị erie ya? Enye gị ihe si gị nye mmadụ, ị na-agwa na nsị, asịrị m nye gị puku naira asaa, o gị ewerekwa ya otu a nye ya? Ka ọ wee nye gị ya, gị ekee ya oke obiri, kee ya otu dịghị mma? Si ya lekwe, hịa ihe asị m nye gị, gị ewere ya kpafụcha ya n'aka. Nke mezuko bụ na nwegị ihe ọ bụla fatara n'eze na-eju ọnụ, nwegị ihe ọ bụla afatara n'akụkụ eze
n'ịjụ ọnụ jụọ onwe gị sị, abụ m onye eziokwu? Ya bụrụ na di na nwunye a bụ ndị na-agwa Chineke, na-agwa onwe ha eziokwu, hapụgodi nke Chineke ugbu a, bụ ndị na-agwa onwe ha eziokwu, ọ bụ n'iche gị? Ọ bụ n'iche gị na o kwesịrị ka ndị a gwa ụmụ Chineke eziokwu, sị, ah, dede Pita, lekwa ya o. Lekwa ya o, ihe a bụ ihe anyị ji. Ọ bụ n'iche gị? Mana ọ bụ ihe mwute. Ọ bụ ihe mwute. N'ọtụtụ n'ime anyị bụ ụdịka ndụ a ka anyị na-ebi. Ndụ ekwughị eziokwu. Mana ụfọdụ ndị hụ anyị, ha sị, ah, nwaanyị a wee ezigbo mmadụ. Hụrụ nwoke a, nwoke a wee ezigbo mmadụ. Otu a ka ọ na-abụ, otu a ka ọ na-eme, otu a ka ọ na-eme. Mana ị mara n'ime eziokwu na o nwere akụkụ ndụ gị na-anaghị amasị Chineke. Ị maara akụkụ ndụ gị ahụ na-anaghị amasị ọkaka.

ga no no buru onye na kpa agwa nkon kon kon fodi ni ma nya la make fufura sigba uge be apade ihe ahu ya be na ikwu ego ana agwa mu nwoke ezi okwe ma no fodi mu anya na olu otu a di ha nwu of heart attack oche ogwo ulo ye che ogwo school owo na ha ji ego ahu they have that money even fodi mu anya na aga ni ihu fodi mu anya na aga ni ihu ha kpoputo mu ha no la kwukwo nka ha no di oko no ta kponye na nka na kwu peni peni afa afa obege na heji ke ka ha simba o ha to want to pump my husband imi be ye che no to wa de mba he's a man he's a man he should hustle he's a man he's a man ge che fu no kwara mbe nwoka ahu ni ejige on kwara mbe nwoka ahu jimasi ono na emerege ya hu vifon ya strage ya hu ya na ya strage ya hu we ba ya strage ya kpoku mara mma ya strage hu la hu ohun de mma ya strage yeruzie mgbe ị ga-adọrị dị gazụ mgbe ga-enyere dị aka ka dọrị ya azụ ga-eme dị gị akụ awụrụ awụ ga-eme dị gị onye mba ọzọ maka gịnị m na-ajụ gị maka gịnị ọ gịnị ga-eme ị ga-eji eme dị gị onye mba ọzọ eziokwu adịghị gị n'ọnụ tupu m na-anọ mekwa onye ọbụla na arụmalụ sị anya na akwụ di m mama egola na akwụ m anya ọmakwa nka ọma nka nna hụta na ndị ha na-aghọrị onwe ha ebum okwu a na-aga n'arụmalụ ruo orii n'ụlọ ụka ịbụ onye na-agụ ego n'ụlọ ụka osoba na ogebe nwodukọkwa m na-aga enyegodo ya fri ogebe aga ma na ya I will not nwa ihe m na ahụ sịzaka lema nge wogetima na eluigwe gaba were chọọ ofufe pafem ka ị were mmehie ka m na mmehie na-ekwe n'aka mba o ya wuru geti wumana ma arụ n'eluigwe ị gafe mmemechi geti ị gafe mmemepe ya ka m nwa ya otu ahụ kama kwa eluigwe ịkwa m chineke na ya biko ka m mechiwe geti ụfọdụ n'ime unu ruo ori n'ụlọ ụka unu na-akpagwa ghegha amegha ruo ori n'ụlọ ụka ya wụrụ amaghị mgbe ịkwụ gị eziokwu amaghị mgbe ịgha ụgha amaasọ onwe onye mmanụ imeghele ihe meghe ihe meghe ihe nke na achọzi ịkpasị mba si hapụ onye a na eziokwa dị ya n'ọnụ o nwere ndị ọnwụ ha gafee kwuo okwu ihe ga-anụwo eziokwatakwa na ya n'ọnụ eziokwa adịghị ya nakpa onye eziokwu na awụ onye eziokwu kpee aka n'ụgbọ ya aghawara gị ụga maka na ọ bụ ihe ọjọọ na ị ga nọ dịka mmadụ ikwu okwu asị mba na onye a na onye awụọ ya asị mba si hapụ ya amaghị na izuokwu adịghị gị n'ọnụ ịbụ onye na-ere ahịa gbagịsị true to God ya kwara gịsị gịnị na ịzụrụ ihe a gị kpọ aha ego gbam aha ego awụ ịkpọ sefụ onye bara ezi ya azụ ya hụta onwe ya dịka onye ọjọọ na ọ na-ekpojuchi gị ọnụ obi a na-atọ gị ya na-agara gị obi a na-atọ gị ya na-agara gị mana ị mara na ihe ahụ ị na-ekwu abụghị eziokwu aji m abụrụ ọ bụ na icheghị na mmadụ ikwu eziokwu ga-eme ka ya na Chineke dị na mma jụọ onwe gị sị ya bụrụ na Chineke nwere ike pita nwere ike iwe iwe oge ha ghara ọghagide mmụọ nsọ ụfọdụ n'ime na aghara ọghagide mmụọ nsọ amaghị mere nụ m ji bụrụ okwu a na-aga n'akụkụ ndị alụmalụ ụfọdụ n'ime na-agalaga agha ghagide n'otu ọlụlụ na chọọchị ka enwe ike hụ nwunye gị nro ka enwe ike hụ di gị nro ka enwe ike hụta nwunye gị dị ka ajọ mmadụ ka ịtụ na dị gị dị ka ajọ mmadụ ịpụ na chọọchị gị agha rajuo pan ndị ọdịka ọdị gị ekwerekwa gaa na-aghọ ụgha n'ụlọ ekwu Chineke.
ekutu gị sị ọhịa o mere mana ị mara na deep down ma ọchị fi ma ya sị deep down ị mara na deep down na ihe ahụ ihe onye a mere kama ọwụ ilele anya dị nsa adịghị ụzọ ịmara ịga ime kama ọwụ ka imegịsa ahụ onye ahụ oyi ihe ji gị ọgha ala gị ọghabeghị na mmadụ mụrụ nwa gị ọya ebe lapụtakwana gị na obele ihe na-ebe ka na-ebe gịla ha mmadụ ebeghị emegịsa ya oyi were ụgha ghajuo pan obi a na-atọ gị n'ihi na gịnị ihe niile kwuru ekwenyere ya mana i chefuru na o nwere otu onye maara nke bụ eziokwu ya bụ ihe niile kọrọ o nwere otu onye bi n'elu maara nke bụ eziokwu anụ m ekwe ka m tụọ onye ọbụla rụọ mụ ka gaa vileji m ga-ajụ mpam ga-agwụ gị mpam si n'ime ụmụ niile ọ mụrụ na m si ya kwụrụ na ọ na-akwụrụ bet na ọnụ si ya kwụrụ ha na ọ na-agba agba daa adaa fee fe nụmata ha udetị mee ihe mụta ana m agagwa ya mpam ọ ga-akụ m ihe amam ọ ga-aba mba amam ọ ga-agba maka ntị mana m ga-agwa ya nke ahụ eziokwu ọwụwụ na m na-atụ ya ụjọ mba ọchị gbachitere m ka ọ mara angụl ọ ga-echi abata o nwere ihe dị na mmadụ ịtụ asị e nwere iwuru onye asị ọ ga-eme ụbọchị ihe ga-eme gị ị na-ekwu eziokwu nwere asị m echereke kwele ka ị nọ ọnọdụ ọwụ ihe mere ugbu a ajụọ gị gị ekwuo onwe onye kwute na ị na-ekwu eziokwu mana ị maara n'ime onwe gị na ihe ahụ ị na-ekwu na ọhịa wụ dị ezi ole onwe ọzọ nwere eziokwu na ihe ahụ ị na-ekwu naanị gị na chineke maara ifu na ma nne gị ma nna gị ma ụmụnne gị onwe onye kwetere ihe ahụ ị na-ekwu eziokwu naanị gị na chineke maara inwe onwe gị nda pozishọn ị ga-ama na mmadụ ikwu eziokwu ya emega emega wuru nke ga-eduga gị nka mkpụrụ ọka ị ga-ama na mmadụ ikwu eziokwu na chineke na-eji alụrụ mmadụ ọgụ gịnị ga-eme dị ga-eji were ashị biri gịnị mere aga ahụta eziokwu n'ime gị gịnị mere ọ ga-eji ara gị ahụ ịbụ onye gasị ka mkpụta a na-eziokwu adaesa gị were ụga mere nri ikwu eziokwu nwere ihe ga-eme gị Ananias na Safira ha le ụgha ghagide mmụọ ọsọ Chineke wee iwe kugbu ha kama na ọwụ na ka nọ n'oge Chineke ekelejara na nọ n'oge amara ọwụ na ka nọ n'oge gara aga ya wụ oge imete ihe akwụ ugbu oge mama na aga agba nwụọla kemgbe ma ife naanị ụgha anyị na-aga ezire Chineke ile otu ọma na aga tụọ anya ka akwụ mana Chineke wee onye nwere obi ebere gịnị mere ị ga-akpọ ya mkpa ịbụ onye na-ekwu eziokwu ọ dị ekwuo ka agha ghara ma pastọ ghara nwunye pastọ ghara ndị okenye chọọchị unu ụjọ ghara bishọpụ ghara reverend ghara fada na-akọ ụka gaa na-aghara ya ụgha gị na-ele anya na mkpụrụ anya na-aghara ya ụgha ama m ebe uche eboro ihe a strength unu mana chineke ọbụla unu na-efe ya ma ịma void ma chi ihe ọbụla unu na-efe ya ma ịma void gaa wụrụ nwaanyị ibi otu gaa ghara ụmụ gị were ihu ha kpafe ebe dị gị nọ gaa wụrụ nwoke ga kpọta ụmụ gị gaa ghara ha kasị ma awụ onye ọjọọ ma awụ onye nshi ma awụ ogbu onye ọbara ma ya egbu ha mgbe ogbu ha n'afọ ọzọ gbuo amụrụ ha amụ ka ọ na-aga egbu ha ịghachaa ya
apaghiri geri. That's apaghiri geri. Kani gabra tu bere gwa lagari ansa. Anya kani hu. Tere bahino ena bia abam. Uke bengala.

0: baa n'okwu ego mmadụ nwere ike tụkwasịgị obi. Ịfụ 8 3 5 9 3 8. Alo,
1: the only beautiful in the building.
0: Hello, Elder Ọkamgba.
1: Owoyi.
0: Imere ole a?
1: Ọ dị mma. O ma Chineke oziọma ka ọtụtụ na-atụgharị ya, ọtụgharị kpọọ. Nwoke hapụrụ handsome, that's so beautiful. Anyị gaghị ileru ya anya. Ugebe nne oziọma ọrụ tụtara ma mara mma ahụ. Kama ịbịa gbatịwacha bịa gaa ogologo adị uru ọbara. Edachirikwa ọtụtụ na bụla ịhụla onye agwọ kpọchiri ọnụ ama. Onye ụgha kpọchiri ọnụ ama. Eburu di bụrụ onye ụgha ekpọchiela ọnụ usokwuru. Ga eburu nwaanyị bụrụ onye ụgha ekpọchiela ọnụ usokwuru. Echekwana imetụ ọnụ usokwu gaa n'ihu, na-ekwu eziokwu mana iru mmadụ malili Chineke. Ekala ka ege kala ihe na ndị uwe dịghachi eziokwu. Ke a bụ ihe mere majority carries the vote, carries okwu ụgha. Majority carries okwu ụgha n'ihi the truth. Ojighị agachebe majority dị mgbe ụfọ. So ka aka ege ka guzoro ịkachala gị ya. Chineke gasịrị ihe eziokwu, ha ọgụrụ ụba dị aja otu ihe ọ gasị pụfta. Ke a bụ ihe dị na so ha mdị ka bụla ime gbala ahụ n'ụtụtụ na labụ. Ka anyị jisi ike na-ekwu eziokwu. Maara na ụha ọdọ na eziokwu ka anyị dịcha mkpa bụla ka di na nwaanyị n'ezinụlọ na ụmụntakịrị. Ha fụsịkwa ndị ama. Ị hụla nwaanyị gwara di ya ụgha gburu ya, nwoke gwara nwaanyị ụgha egburu ya. Ka onye nwaanyị gosi anyị n'aha Jizọs.
0: Amen, amen. Ndewo Elder. Ihe ahụ mmadụ ya sị, ndị mama megoro di m na-arụta, mama megoro m na-arụta. Anyị ekwesịghị ma ihe a bụ ihe ego. Ihe a bụ ihe ego. Mana ọ na-agba ọtọ saa ahụ. Ọ na-asa ihe savana. Uruzie na ihe a ga-agwa eziokwu emewa aka awụrụ awụ. Alo.
2: Hello.
0: Mami B.
2: Mami
0: nke naanị m.
2: Ayo, evangelist Amadi.
0: Mami nke naanị m. Ị bụ Ola Chima?
2: Chineke gọzie agọzie.
0: Mami.
2: Ogologo nwaanyị ọma.
0: Mami nke naanị m.
2: Afọ ọhụrụ laịtị nwaanyị.
0: Mami. Ana ya na-ekwu oyi oyi.
2: Kelebere Chineke naanị mama olu na mgbe ọtụtụ a. Ugbu ụra adịrị ịkụpụta mgbu, mmiri na-aga emekwara ya ebiakwa o.
0: Eziokwu mmiri ka maa m ihe mmadụ ga-emeta.
2: N'abanyere na mmiri ihe bịara akpadị abịa gwa m okwu Chineke. Mama iri okwu Chineke ga-eda agụkọ m obi. Na-adịghị otu m nwere ike iji mụtakwara gaa ụka ọtụtụ ndị ọrụ ga-aga. Ma Chineke na-azụrụ nwere ịnya, ị na-eme m obi ụtọ. Ma sị Chineke na-ekwe m obi ụtọ karịa ka n'aha Jizọs. Eziokwu, akwụkwọ ka enyi ya, ọ bụ nwe kwesịrịnụ eṅomiri eṅomi. Ọ bụ okwu Chineke. N'ihi na afọ a, eziokwu na-eme ka mmadụ pụọ n'oru. Ọ bụghị ihe karịrị eziokwu. Mmadụ na-abụ n'ụlọ ụlọ kwesịrị ịdị agwa onwe wa eziokwu. Ọ bụrụ na adịghị agwa onwe wa eziokwu, n'eziokwu, ọ gafeworaghị n'otu a. Dịrị nwaanyị ị gara dịrị kpara anụ we. Amaghịbefe ụwa amaghịbe. Mesi ka mmadụ esiga na ibe na-emere otu a na-eme ka ha adịghị meghitere ihe ga-eme ya. Ọ bụ ihe ọjọọ. Na ọkpado eri agha idekwara onwe gị ụgha. Ahụ ụgha n'ihu Chineke. Ụfọdụ ga-ahụ ụgha, ghara pastọ ụgha. Enweghị oziokwu a ga-ekwuru onye ụkọchukwu. N'ihi na mmadụ onye ụkọchukwu ya nọ n'onwe ya, ọ bụ Chineke na ọnọchite anya. Mmụọ Chineke dị n'ime. Ịdị eche ma ọ bụ mmadụ efu dị ka gị. Ị na ọṅụ a na ọla nzukọ Kraịst. Ọ ụgha zụọkwa Chineke ozi. Chineke amatụ. Ihe ga-adị mere ego adịlaba onwe gị. Ị na-edekwara ya onwe gị ebe ekwela mkpa. Bụ mmesi ya ga-abụkwa ebe mkpa gị. Ị gakwara ọkụ ụra were ofe arụkwa. Nwunye ya kwekwa ya kwesịkwa obi ike. N'ihi asụ ọhụrụ chọọchị ngwa nkwaji amendi ya. Ọ nọla n'ebe pesin, nọla ebe ipenfo, nọla ebe kena oge aga na ha. Mgbe a sị ọ dị di ya ọkụ na ọkụ gaa chọọchị, ọ gara ịhụ ihe mere di ya. Ya sị, na di ya mere otu ya, oge ya kwa okebe eziokwu.